sara mo ang ulo ng maturo. Ira pa rin ma. Tiya karangani. E ako itay-tay ay takuvay. E ako ingaru pirupu ay iroto iyako ni. E ili na ki itetua kakamita ki rayo. Iaya e yora ya no toku ni mata. E yatua noku. Takutu ya karongo may ni kuya kotiru tiya. Mekuni ya tuiterantio wa 4EB. Iwa ngoro mawaru topatatai.

Kalab. Kaya rin ako tatawa rumo ni tira nga iti akirata iti po po niya itatoro iti Tim ne iyon namin iti ipati iti orono. Tita inyong sumutawaro na tatawa iti po po niya. May kuwa akarkaran ko to iti moto iti rituro iti wikini iya termona. Tatawa tama iti termona. Iko iti kaya iti wakarkaraw tira kemi nunga iti TV. Nunga iti kayo. The live manga. Wei ati ke de manye de anga iti iri moto anga ya tata to mai ti ya termono pera kato i de me motor ta ni karanga e te to no work manga ya irto i te nga i moto anga i te pupu uro na tato i raro te kolkos er me ka mete ki i te pupu i te turu me ya ya i ta ta to mai ti i runga i te ngai motonga i raro i te kolkos ne wa kar kar re papa i te ri motonga me ko akar karan ko i te ri rara i te motonga ta ta to mai ti ai ko i ati ke te motor te akar kar i ru re ari kan wa ari aku mutu te ru te ran tapa te wa i tu bua ki raro me akar ko i te tu bua ko i ati ke da kara o de to manga gru to ya ka matak ku tike ton tike te to ngati te mai chana ta to aru de ton matak mama ta to e dia poina ta to ya ka mi tike ra te maru yo te te mai ti te ngai matara o de te tu to a te te mai ti ino ngari ngor pune te to i ru to ya ari ngor pune a di ngor ton maru ro i te ra o de te mai ta ta to ya kharne ari ngor pune te to ya no te mea koia ko tona mana ato i te turuturu i tāna nganga moto tona pewa kanata tu tona ririnui i te reira po turuturu e to tato inau to tato ipukaria te kuke arin e pera katoa tanga i erime e inua manu e pera katoa i pukabuka e kari o no te rea ngā inua no te ipukaria katoa o te kuke arin e no pumana pumana to mana ko te nga ko te nga i tana tuto te to mai tana tato no te me ko anu i a suere ne guru pe senere i tona nga i anu i ai i a suere ne te me a pumana tara taku ki te i tiri rapo i me ko misi piko i tira tana matapuka o ki te koto te rara tona pao karo ko i tona ririnui kana nga o te mana tu i rato te kopo te tamai ki ina ke vai ua ture tona ririnui i tāna no te akara nei i te tei tūranga te tei i ai i Australia nei e pera katoa tōna tangata i e paine i ai i te ngāra tōna kanonko e tōna promoter te tiria papa o tūtore e tūrungo i ai te maruru i te pai anga te taonga te tei i Australia nei no te mea tuke tuke te o aronga mato aswe ni tere te tūranga te te karao ki tere katoa me tō marikere e te waya tūra tō te iri neki nei tātou e tātou te maanga ino o te kuki arana a te te maitipa tātou e pai i te tūranga te te tāna e tāpapa nei i te ngā rākimau nō me kututore e e o tāna me me te tukune e ki tere te tūranga te te te mea matara matara puma ana katoa i te rirupo i te paianga i tona kopu tangata te mea matara tara te mea puma ana tara tra ome konia tu tato konwina i a tupe i a mao te papa urumuto i a maturu tupe a rato te ere te mato reo turturi a koe i nau te pai to uturanga i te ngara i a koe te paina tato kia kamete ki te tono o. Nō te mea, i ere manu kei nunga tatato rātio, te kumakumo mai ki tato, i nunga tatato rātio. Te te mea matara, ta o tutoi, tutoi koe tire rā, i nei tire pō. Tō tato i tina te nōne te turuturu mai e tāna ngangai te ngāra. So te ere nei te rua kamete ki e tato i kone. Ko tāna tarai patipati e tato i kone. Iti iti tātu kuke ane no nei Brisbane nei. He turuturu ia i tāna nganga e rawe nei i Brisbane nei. Spesiri e tātu i kone. Nga tā rā tīrira. Te ere nei tō tātou turuturu i te pēna tātou. I tīre i te tōranga tītei.
tara ua mepi pa atinga marma kemo ka era mai ko pa i runga tata tora tu to te komo komo mai tatu no ton turunga indo ni ia tatu i kone une no ko nia tu papa urmitu ia matu i kone i ia ka mete ko i no tanga i rabe no te itse tanga indo ni i prispin ni te tota ro no i te popu ni mete ke mata.